some project, show project, daring atang ga kaman ang atang sa pata chutu project. Chutu project in jo 44 megawatt. They are no 11 megawatt emissions bhi tan jo. Chik na pollution po mana mahaliyat na atang pata jo da dare har jagah dare yang soma kanun che Jammu Kashmir yang bisa jo 15 saal basan gadi shniman mistul che. To chief yang mistul che basa zindar bana don is pollution mamu ga jo da mahal po kharab hai. Jaya na chola diesel pe anona mana jana pollution mana mamu ga jo da. Chana dite nga ta jak ba jak dare mana power zamana mena yot met. Science and technology zamana enju, information technology zamana enju. Power mena ka tonga ta ma da dare jamba yen chamen. Chana nga ta power pe jak ba jak mana mamu mamur go san chachi na ju. Chana dete ga ma agar nga ta diesel ka na donna de ga na diesel on ju di petroleum product on that so shi shi gin. Kaun jak ba jak dunia ya no dete istimal son se dia aga dete istimal chacha. Ki time to onchen nga ta ma na cham shik pene ta se nyos khyon sa na thop chamen chair bana ka zakhira ko quantity ko jude do sarchin mar allah taala stans pe dichu ko mana khari thurchus pe anuna dulen do chin ko char be jachu inshallah yon chamen